farji'u delu len ci seen njabot delu len ci seen kër ba lolu taxone yalla ne wayasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wayasta'dinu doon na sakku ngant fariqun ab kurel minhum ci nafiqi ñi ngi doon sakku ngant lolu nak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaquluna ñu nan ko inna buyutana awra kër ga dal ken neeku fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci de xex itam taxul ñu de man yalla mako programé sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen mana jariñ al-firaru daw gogu ñuy daw munulena jariñ in faratum bu fekke ñoom ñu ngay daw minal maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ dé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenen ti bi jox na leen digël ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekkon na fa doon topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñu wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw ma ngi fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk ndax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yaronte bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not ku dul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon lo wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonte bi mënon na rek jaaxane yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaxlé lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaxlé wul fi shiddati war raxa julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefiri dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne ubad ibn bishr mo gënon na taqok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam.

té ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzaabilat la wax la yo xamanteni téggul fenn li nak mala sant netliko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yonneku ci ne ko innama yataqabbalu Allah min almuttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu tey sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppone yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko até motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bu legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bok ci wa safara bok ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bok ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga na tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi

bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato gu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi dalu bi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yetam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil

mom dal teena ko tiene ko sori wulo pour rek mu top waye nak dafa yakamti nena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp nena filena samp bi deugar ismaeil da di sant yalla ne ko bu yego nga sant yalla bu bax ndax ko ko fi ñi won modi sama baye modi ibrahima khalilullah nena jigen ju bax nga nena jigen ju tedd nga nena na la te mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barki bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne yaggan nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga sante ko jam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaeil ak ishaq kenn ku ci nek wala ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem la ko yalla defal modi ne dafa ñaanal domam joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yalna ci manam domam joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domam joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogu ci la yonent yalla musa feñe waw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogu waye nak ismaeil ma fete won makka dafa eppele ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna muhammad mo topon cyallale ko ba mu joge ci ibrahim rek dafa dem ci ismaeil ba mu joge ci ismaeil nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ
motax e Israël mom nga xamanteni modon Yaqub ay setam ñoo di jif yi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israeel dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mumenni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonenti yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wad-dahru bin-nasi khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko toggu ko lak ga metti na suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doore ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggate ko tabarkallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci loosu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci loosu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci loosu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatilikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxon ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grad bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokuta kenn yalla dal jikula xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen
mu melni suñu mam Ibrahim yalla waxat na ci benen aya ne mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa Ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fi dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni Ibrahim ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam Ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam woute bo xamne borom xam xam yi woute nanuko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la ab tahara la

Imam Ibrahim wax len ne serign bi ñuy wax Mahmad jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus Ibn Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su dañuy fété ci bop bi modi yalla daf ko diggal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw baye sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalol la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw li nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le len nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu ne kum ngagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene init taghata sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw wa ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot beug na mu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jemp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu mam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful it moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu ware waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na
manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass. Mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara, kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass, ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu, ay animist len. Mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi. Duko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ. Neena itam fit wowu ku ne amuko, te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako. Xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna, daf ne ko reyna fa nit waaw, ndax xam na ni Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé. Waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous, kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal. Waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara, dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax. Te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi. Neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa, ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul, waxul benn baat wala mu junjju benn baat buy wane ne salitna, xana sax rek ci baatu la ilaha illallah. Mu mel ni loolu itam nattu la bu ko Yalla teg, waaye muñ na ko te Yalla rek tax. Bi ko ñeenteel moo di gàddaay gi nga xam ne def na ko jóge ci dëkk bu mu cosaanoo ay mbokkam nekk fa, mu gàddaay dëkk ba ci ndigalu Yalla génn fetal topp manding yi di dox tabarakallahu ba na mu ak Égypte ak la ko fa dal yépp mu di ay natt yu ko Yalla teg mu nangu ko. Ba ca topp di li ko Yalla digal ci wàllu ngan, Yalla daf ne woon suñu maam Ibrahima na nga fonk gan tey teral gan. Waaw, alal joo dépensé ci teral gan bu ko saxul yépp, ndax kiy teral gan man ma képp kuy teral gan Yalla ngay jëndeel, Yalla nga lebal te dana la fay. Moo tax Yalla natt woon na ko ci benn majuus, majuus mooy jaamukatu safara boo xam ne dafa dox ba guddi, mu jàdd si ci kër suñu maam Ibrahim gane si ko ne ko daal tey dama bëgg a dalat yow. Suñu maam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla, mu ne ko déedéet man safara laa gëm, man majuus laa jaamukatu safara laa. Ibrahima ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral, duma la ganale. Majuus bi ne ko kon baax na, sa Yalla ji ngay wax de man gëwma ko, soo ma dee teral daal teral ma, ba ma teralu nga bàyyi ma dem. Mu ne ko kon demal, balaa ma laa teral daal nga gëm Yàlla. Majuus bi daal di wàññeeku dem. Ba mu demee ba sori, Yàlla yónni Sayyidina Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def caaduwul, teral gan jullit ak yéefére ci yam, boo amee gan rek teral ak fu mu mënti jóge ak lu mu mënti doon teralal. Mu ne ko itam waa jooju ñëwoon ci moom dib Majuus dund na ñeen fukki at yoo xam ne ñeen fukki at yépp daf ko bokkaale jël ma dendale maag keneen, te man maa ko bind maa koy wërsëgal, taxul ma wàññi ci wërsëgam lu toll ni fistin, wàññi wu ma ci dara, maa ngi koy jox wërsëgam ni mu ware. Waaw, sëgam man Yàlla may teral kooku nag te man la tooñ, rawatina moom mi mu tooñul kon na ko teral. Ci la suñu maam Ibrahima dawee ak tànkam daal di dabu Majuus boobu, daal di koy woo
ba gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lekkal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ji ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem ma gis bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu imam ibrahim daf ko wax ne ko caranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bimu la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeepp dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak sega mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gango ngor gu tedd gango ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm

ki joriji mo ngi sante yalla di dimbali ko ci mom di jeggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf kep ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank kep ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankute amul kenn ku ko mëna gindi may seedene amul benn bur bu dul yalla di seedene muhammad jaamu yalla la yonentama maa ngi jooy

bëgg nak mo di nga yebal ko fi nak mu and ak ñun dem sam ñu jangal ko ñu yégué ci ko montagne ñu sané fit bu ko defé

man taxlam wala teela pour meuna denc ay mbaba ba kum bayte ko legui nak waxtan mi mu ngi agge insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mo ki ñu leen di ñaan rek ngir ci bu ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netti waye du ay netti yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba wala

man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf woon yo ko ray waye defale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la ko nak lolu jaru kon dal nañu baye non rek te wuti gi ñu la ci yobul ko ñu yobul ko ci yegi yew ko bam ñu mën di japp ben tind rek yobul ko bi ñu ñewé yanti yalla yaquba na ñu yewé lan ko mi yewé ko tay gi wa ko ñu ba ci kanam taxaw yanti yalla yaquba ne ko ayyuhal bayt

sawra ko na xari tuti li tax mo nakay ko moy def bëggoon ibrahima and ak ñoom dox li tax ibrahima di wax ñu ñu ci seen bop ñuy dox kon day mel ni ibrahima mo leen gën donc mo leen gën sax duggul ngir yi feñ ko mo mo leen dëgg rek moy ne ibrahima modest wacce boppam and ak ñoom dox xam ni ci nekk ko ñoom

Islam jatanat ci abdukan an wala jamnat isut sama talaqa malik ibn da'ab wa ashabuhu bi yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi biñ ko paré di dem mukki yusuf yi ñu leen di wax nan leen jaay nañ leen ko dé waye nak dañ leen wax ay bi nek ci mom ñeen di yegal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jamlé won dafa dawon su yebo nak ngeen nek ñu mëna sirvé su ngeen ko defo rek dañu wëcc benen bi ci dess itam lu leen wor dañu ko nub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di nub bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak ëlëk lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mo nga ne kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ayib ya ci nekk nga tudd ko ñaa marchandise mi dem nga koy jaay waye t-shirt bi dem nga koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam e jënd na ko ci ciogare su fekke itam neexu ko mu delolo bu demé bu ci kër ga itam gis ci ay ba am na droit ñew delo ci ko ci ko delo ci dang ko wara delo xaalisam fofu mo nga xacce da fay dal di dag waye nak ay bi nga xamanteni taxal leen ko yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci yusuf musul sanc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëlu dañ ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu sori dëkk bi yeslanakum nata'ana dari jël yusuf tek ko ci digg gelem waye ci parak mom nak ñu jëm egypt waye ci ñu ñëwé bu ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way juroom la way juroom wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi ñu ngi bammel bi rek yalla dogal nga mu daal di tepp jëgë ci ko gën gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem nag supp ci bammel yaayam di jooy nay paam sama yaay jugal jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk nay ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen tey buy gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana may raw tey sama yaay tey nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul malik ibn da'ar daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi yusuf di tëb yëgu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax nit foofu nag wax nañ ne amoo benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko yusuf muur mu ne ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag la yusuf a jóge te santeeg malik ibn da'ar di ñëw bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu ne di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàng laay ndax kee ñu suufalee sama yaay sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nekk jam ni ko ñu dañu wax seen wax jikon rek mu ra di koy jël mom malik ibn da'ar bi ñu nga xamanteni dugg ci neen egypte bi ñu dugg ci egypte dugg ci marché bi légui nak tek na mu yusuf war ko jaay et nit ñi ku ñu rek

yépp bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu solo. Juste bi mu dawee bu ubbi bunt bi lanu fekk juste et boon kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naloon ci sa jabar mu ñaaw xana tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dugg ko dugg yoo metti ndax xool ne ndaw si bëgg na juste mbëggeel boo xamante ni duggul benn yoon Yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu dugg ko dugg yoo metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon Yusuf ñu rey ko moom daal et wax laaj na ba pare tontu laajam waaye et Yusuf bi nga xamante dañ ne isaalatu tuhmati ani al-hurri waajib.

ci boppam mo manam sakku ma daw mo melni mbir yi rek waye xone e ndake abadisu ni fabi ki nga xamanteni moy borom teer gi am na itam ben way bu mu andal deke waji itam do mu na jay la ci e ndaw si koku nak moy wax borom teer gi neko activité ni la xamna su fekkete ni yusuf mu ko tan dafa xotte bu ci kanam ko la bossu ko mo fen ndaw si mo wax deug su fekkente ni itam mu tan dafa xotte bu ci gannaaw mo yusuf ko la yusuf mo wax deug ndaw si mo mo fen bi ko pole nak gis nga ne mu ko yusuf mu ngi xotte bu ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw si mo nekk ci deug yusuf mom mo nekk ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun

Samiul Alim yang tidak menunggu itu nyamun dakti itu yahibu musul yusko ci pexe jigen ñoy ñu ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñal na te itam bu koy wuyu yalla tabal nak ñu xam ci sakku nak sakku yusko bu ñu taxal ci ñoom benn buntu ñu def ci dem nak daal di gis ci kër gi nak man di sama dar yaa ko ci dëkk bi nak ko yusuf wax tok maa ko doon sakku wante itam kon dara borom dara jana ci biir dëkk bi e fu ñu génn ñu may joxal di tekki sama dar loo xamante ni wër na ma ni maa ko def loolu daal wax dëgg yàlla xaw na ma tiis li ñu bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko tëju boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mu ko soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññeeku wala sax mu daj waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjudunnahu xatta xiin nekke boobu tëj ki nga xamante ni ñu ngi koy tëj nante yàlla yusuf dafa am lu ci takkus li takkus moo di yittewoo bi nga xamante ni yusuf yittewoon na ko ndaw si ci ba ñu wéetee

dana ko daf koy laba ci itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bo ñu ñu duggal kasso bari na sa bakkar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako ñu melni kon duñu bi hadithu ni sama dañi bi gis ni yo sami kartu set bi ci la na jabaram setal nako setal ko itam chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal nako itam gajjat yi nga xamanteni mo ngi won ci kanam te ndaw say côté kon rien que rek pour rek ñu jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu seen loxo

ñene yonent yalla daoud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan wor bis gi dog bis bu woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daoud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol té itam lolu é taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi é royat ci mom